0: kwaya ogidi fa so to anana no monse do no ntase
1: eso na evo aje o me da so ame so ka oni ama won no bi e ka pila ba ko pila me ko china so es me jina so no me se 5 hours asan on be yi me e no be me se juma o na me ni papa na na na be me se juma ana papa be to ade ti ba ko ame ni e ti like e fira no wo e na me se ni demo e ti na so no to na party cement no e go go inside on it ama e check akra e ti ta me ti a won ti no ana o se se na like is no bu upon the first one it is no bu first one tin se pe tin mi pia bo tin e ti pina bo papa no ni yere ko first e ti ka me e ti da na mi so la mi se mbi pia ko ako na so no so e bu won ni sa mi ja pia ba ko
0: Jonathan ani ayi kwoti ye ye Muhammad Ali anka woto anananu wanzi edu Gideon Razak kwaje na wono wafa ho ato anananu me wanzi edu ina atinse de kwoso no no nkasa watu nanum tu akirimu na kwa
2: abusi aye ntu akase ebo no so ye wosu yiriye mu na chese sese jamansio na efu obi a se wose nipa simsu okoyi nu o se wose ogina ho hwe nu o gi se woni anima sudwade e kire efi se ne kwa ku ke ba ku su ni wei esi wa wutu senya isi ya nono chata mfimfiri mantem na

unye bi na fim ko ya announcement wo yi na se na fe ya te wani MC ananom ate na no awai o tu sika ni otim say yes o bon samana na otim say yes enko fa nsi bi obese wo maame ya yi aso papa yi sanji number ni 0538 256 777 baby ope bia be fami ko ai baby ope bia be fami ko na yenko ye adwuma ne ma o enji engagement wide na sa ye any ceremony wa wa kwada na oto na badi nkra na birthday kra to sa frere o make a crab ya na ya de che dia ma yenge se gas